Ave, Mr. Nandolas, loi, hai chikit sila ku chenchili ga kuwa wasa tila kaala. Hakuna ni loko mo kini sa chitsa, kuta chilungu, kutani anga ti kula. Zvikumeka zvikarata. Hele chi inga tlo kumaka ya hina ya nyamush. Na kutzemba zaku, hakuna ni mranza mingisiti ule kakuzama kuwe ufona. Hakuna ni atecharta hina tilima hajonti kasukuwe, hakuna ni shukoteka kuwe seka, mshukota kume ufona. Kamu zvikona zvahalungisiwa kukachikatilechi zvikala kuti ngafambe tindlela tinete.

duas horas de 11 minutos, kuneni kungatsakisi amalungelo amavumelo kuve sekhaya amrenzamngisethu mfona nekhelegi amukela hibula ka longolokulowo ingawulungisela imashula ntindlela tonhle kasekuve kuneni hipangalatana ka osikulike nyamuntla hikwalaho hi ta ve hambanisela change kala ka 3 horas xikati lexi hi tove hi ku chiketisela longoloko wa wu change ka ngoma ya viki hi ku nga tsakisi ni ku xikuvala hi vitigarad mtsambiki hi kombela rivalelo ka wena murhandzamingiseti u nga xivela ku ve u hlengela ka longoloko lowu ka siku leki nyamuntlha kambe mabulo ni swileletelo zonke swi ta ve swi simama laha rad mtsambiki i misorupimisi ya le nyembani xikati lexi hi ta ve hi rhamba Julius Jagali ka Masingi leki kuneni kumeka ku provinsi ya Tet ka xikati lexi naki kutani ku hlamusela xihundla xa mali mali leyi murhandzamingiseti swikati swinyingi na vanhu va ku tala ku loko ndzi kuma tirho loko a ndzi kuma ku ve ndzi rima ndzi bindzula ndzi pfuna ndzi wata mali swi na leswiyani kambe mali leyi loko yi kumeka mandleni kakwe swinyingi se swi humelelaka loko yi tirhisiwile yimbela swi nga loko mali liyani leyi ni nga xivi swona ku yi leswi ni leswiyani kambe chaka chino nga na chimali na mina kasike hola Jules wangesatile gineni gona smoke kushuvela mranza mingiseti ka santile ya umbiri ka hweti ya mugachile magidi mambiri makumambiri tlanigi mathomo ni makateo ka wena u tlhanganisa ku lembe ka suka nyamuntlha

0: Ao meu moyeni mufundi seleka 2024 mrandzavangiseti halaka yisa leswaku kunene kwala ka swikarhato swa ku fambela ni tifoni longoloko wa hina nyamuhla u nga ta famba etindlela etinene kwalaho ko ta toloveto xikhatile xa 2 hours xikumeka na kuidokadokisano kambe ku hlawuleka ka suka nyamuhla swi koteki kwala ka tiqunga leti kalaku ti nga fambi etindlela etinene midosi dosinyo ke jagalakanya solo kwala muprovinsi ya Nyambani ekombela moya
1: imini mdosi dosinyo mfana mapea ivitu xishwanga mzimba kwali kamalambale I am Black G.

Zenkati katana taveleka 3 horas, katleci 2 horas ni 46 minutos. Kwa chalisimamu ranza mungisiti chako kuonza kube ulele mamani, ulele dadani lava nga valisima kambi loko lava mbiru wa talavana vatifani loko viva kula vanzi vatila vateka vasati vatekwa loko viva vasati la hawa umba kungangu seke kava nilava mbiru kufani loko viva kuhuma azwanano kasi kube siku nisiku vahlengela ka leswi va swi mahaku na swi va bulaka hikwalaho na majalawa classic nova melum provinsi ya Nyambani ma hlanganile maula swa ku ela minha mulher no we qualquer kambe a toa swa ku mutandza mina kuseti a wasati wa tuga msambiki wasati wa lisima hikwalaho na u nga latlhelo ni ka mpangalati vabyeli byela tiko leswaku lowu nga langa no we qualquer tambona ku ta hleka a kun'we hambiloko ma nga hayineli matini lomunon'wini hi yena yalowu landzeleke.

0: kuphela madimba yena lisimu lamchayelwe nganayo rele filmukathi ngone tjane tjo hash Alberto Masivelo hoye hoye kalongoloko wa ngoma ya Vicky Lara sembe gonja nuto
1: Victor mini mnene nifambe kahle
0: leswo
1: ngonge
0: luko he tjuka ka pass ga wena uhumela tsafara
1: exactly
0: se loko hi tjuka he ka ntro wa ta u chai zwisangori sili ku yini kandiro wa ta u chai tjinji nga ku maha ku tingenisela kandiro wa ta u chai Masivelo
1: ibongile leswi nga ni maha ni nghena ka ntirho lowu wa u chai lo ni yo wona swa ku swin'wana swin'wana swa wona hekela entawu a ni nga na meyi ya ku ni ta layisa ku yini entawu ni vona swa ku loko ni nghenela muzika ni ta kota ku nyika nawu entawu ma muzika ya mina hinkwawo ma ni nawu entawu hi leswi nga ni insentivhara ni bya ni nghena ka muzika
0: swi leswa lembe munhu
1: ni sunguli ku chaya mina hi lembe ga 2017 manjhani ni sunguli ku vonekela ni ve ni suceso hi lembe la ga 2023
0: kusuka lembe ga 2017 wa zama ku dedanyana
1: ni
0: le dzodo ni le dzanove
1: a ni nga voneki manj dash 2023 hi muzika ya mina leyana mutlha ku ta hisa hi muzika leyi nga ni maha swa ku ni kuma ntamu ni ve ni vafamba vanyingi ate sho sho jani nga nduma
0: o tu zwe mu chawa nduma
1: con certeza
0: azavala
1: vanti na so zavala lo mu province di nyambane ninga vola swa ku hinkwatu ti hosi ile swi ni khulumaka vati va swa ku uni munhu wa mkulu
0: wa ngena madzeve
1: exactly
0: a kona ku karonga mu unavela ka vachaye ku andzela ku chaya ku fana na manyana ku zo u tingenisa ka ta ku chaya kutani zwa matswaliwe
1: ben leswi swa matswaliwa hi maka muni hambi hi ku khuluma eva mina loko ni vona michumu a ni pa xitori bembembe manje ni lava swa ku michumu yi famba kahle por iso a ni ti xipiraranga hi munhu swa matswaliwa por iso hi ni la radio Mozambique ni kombela swa ku ni man'wani maprogramu ni kumeka laha ku layela porque mina ni bonka
0: ta wena ti vulavula hi mahanyelo ya xitshungu ti laya ti aka
1: tiswona leswo por iso ni nkama lowu ni nga sungula ku chaya leswi ni chaya ku timusika ta minawu ku ni vito va nga ni nyika va ku lizambi la milayo ke significa a job ya ku layela
0: jaga ku laya
1: job ya dori
0: wale zavala
1: lorre
0: brana yo mchayelwe Alberto Masivelo azavala lo vakuti alumuka ku famba davata wa rambi mu spectacle
1: ni maha success ni maha success ko chota ni ta lomu provincia ni nghena hinkwawo ma district a provincia di nyambane o fora da provincia mas chimu cha district di zavala na famba ni nyini ni va bailarini va nghosi va ku kina por iso ni kombela swa ku hi dia di nyambane ni kumeka la na kombela
0: loko kota komisa ankeni wa vacuu
1: na kuma hakaya ka mina lomu nyambane leswi ni nga nghena epa munga chaveni ku vita
0: tisimu tingani ka leswi nga nato
1: ya ka nkama swoswo tisimu tinyingo komo ku ni leti ya ta ku rhumiwa ku ni leti ta autoria ya mina entawu tinsimu ta fika te ma 60
0: manji letikusukela 2017 ka 60 wa tisimu
1: a ni tlangi ni manji xa leti ya ta autoria ya mina ta ku layela i 20
0: a wu nqambi ka kona u mayisa ku yini wo lorha kutani wo wona sikudyingu ndyin'wana ka vahanyi va provincia va zavala va tigwa musambi
1: a tinsimu a ni lowa i nyikwa ya mina ni ta vulisa leswo porque basta munhu wa ku mahali simula so no ma basta ni vona michumu ya ku leya ni tsakisa leya ni tsakisa ni kapaja ya ku ni mahamuzi swa matsaliwa
0: swa matsaliwa u kongoma ku ya ku hi Masivelo ni ntirho wona wa ta u chayela ku ya kuni ma muchayi wa ndomu
1: epa hi listen leswi ni nga lomu province ni ta phindaphinda ni la ku nghena television a nivele national na swi lava leswo
0: u lava ku muchayi ku fana na mani
1: ya ben mina bawito ani mlava Mr. Bawo akingi ba
0: okay akuvekhele no ka ku chaya naye
1: ehe idea ya mina ya ku leswi ni nga fika lang radio ate ve suceso o televisão de Moçambique ani la lahani ku mi foko ya ku ni fika ni kombela swa ku mi ni pfuna
0: Ula kuya kule masivela.
1: Le progredira ni kula ni ntu tiwandu mamesha.
0: Hezwona. Eh. Eh, bula ni jaleke Alberto Masivela mchaye wa mka province ya Nyambane, humela kachisiku wa district ya Zaval, lumuka province ya Nyambane. Akoni wokara kuvunotela kwandro ona kuti uchaye kutani uchuja pake.
1: Ya kanga mwasho she noti sacrificar. Ana msapote komutale. Manje komo inyekwa ya mina loko ni mahama bishikato on tiranyana ndalansara muzika porque

Seko ga ku karataka materiala hina kunene lokala kanisa zvako zvitsanzele kuve hebolisana achikatinile chakusikala dua achikata dua achikutani 3 horas chikatile chingafanile kuve hedukadukisane hloko mhaka kambe azvimhange kwala kati qunga tikala kuti ngavhumele zvitave zvale zvikamenika eshikole no shitoka mosh atinjala tivhumele kuve hi mahale Lika 3 horas ni 24 minutos. Esse mama é rádio Moçambique, acha que o caso de Chile de Nar, Maputo, Gaza, nem Nhamban. Contando que Nhamban, Gaza, nem Maputo. Maranza Mingsete, acho que até Zinhengue. Lixaca Lele, Leandzileco. Já contei com o Ah, no cara, tua lavana, lavou e a culamutinha. Vai deixar esse o aí. Tiyuka kambe o hlayiseleki tulavela ku ka nga fambi tindlela tinene jagi tshamile ki tikhoma kalala ki nga vona swaku a swi vhumeli loko khe ku hlayisiwa mprato ku hlayisiwa tinguta satwa tiyuka leswo swo hlekuluya ku kumaka ku tshama hi ku lwela ku tshama kutani ni ku lwela ku kuma cakuka hi ku lukanga mahileswa nga nyikwi a tshamile a fumbetela kambe a chikelaka ku hi a swi vhumeli hi chikwandzi wula leswaku a nga ndzi lavi

0: kombe.
1: Akombo giwilika zombata kunene kuimbo walezwe smaheru wako kutano vamwana vachikala kakula ko vachai va prophet ko vaimba lezwe zvitsika kuzvomelela kamingango inyenge kambe zvatsika zvitsesa zvinwana akuchikala kuve kurivakelwa lezwe zvinga singulisa zvona lirandzilela kuza lichikala la zvikati zvinyinga kurivakela kulwela ko kunene loyi mun'wana akumeka anga hina gezi kutani ku akumeka anga hi chumu mahlweni ka van'wana ku chikelelaka kuve kota lowu wa ku huliwa ku miyela ku vulavula vanhu na yena wa hi munhu leswi kumeka swi bihile murhandzamikiseti ku hakunene ku za muchikela laha muchikelaku kona ku lava bulu ku laveka kuve hakunene siku gin'wana gin'wana mi hlengelaka leswi mi swi pimisaka loyi riziana jai mange ku fanele ku vekwalakanyiwa masiku ya ku sangula lawa ma nga buliwa kuza mi ta chika laha mi nga kona na tshama ku loko hi kona bulu ku khwetseleki swikarato swa ku fana leswi nga ka swi nga kumeki kambe munhu na munhu a fanele ku ve a vulavula leswi swi sukaku mbilwini kasi swa kota ku ve swi mbetiwa loko munhu na munhu a tshama ni xifuva chakwe laha ku na ku zwana ku na ku tshembana

swa tlhele swi fanele ku swi alakanyiwa kambe a xikarhi xa hambi lexaku a mbilu ya munhu i tiko a mbilu ya munhu u nga ta swi tiva leswi alakanyaka kama lowu wena u alakanya ku rhandza swi nga maku yena a nga lakanyi swona kama lowu yena a lakanya ku rhandza swi nga maku wena u nga lakanyi swona a mbilu ya munhu yi fana na tiko kula General Moses hi Chris Court.

0: Às 7 horas, Morandzam, 7, 4 horas, já Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Chikati cha kuve susa kutsongwa nchirami kasi hashikota kuve simama hiya mahlweni ni kuve hi manisela uchenji leki kasi kulege nyamuhla 4 ka kutani 4 hora kambe kasi kuga ukumi ka hweti ya mugachi lembe magidimambiri makumambiri makumambiri tlanu nigimwe halakanyisa swaku Murhandzwa Mingiseti hina hi
2: kusukela ka sweswi mugqivela ni sonto meyanoyiti ku hatlasa 5 horas hi xuxa xikan'we
3: Inyambani Gaza ni Maputu
4: matimu ya ku hanya wusungukati ta wutomi ku kenyata miri ni magela manene na ku nga choti wucenje
3: Usiku lizalisha
2: Radio Msambiki aizongeni katiko.

kunene le ka 4 hours ne 50 minutes chigumisele zvimitiri le inga isangula loko kuti mheno iti kachikhatile ci nga munyika uchenje ke kuhambana hambana munyiketero wa usiku emunyika la madoteni chikondero cha magela manene nakona na kukomberiwa lele kwalaka kuti kunga tingafambanga tinjele tinene kambe munyikeli alongoloku wa uchenje ke ngoma ya vhiki loko kuti 3 hours hi salisana hi tshamisa ku ita tlhaita vechikamu ka yin'wana mitiri ya radio mosambique loko n'winya zviranza lego salisiga tomas valoyi ya misiya kumanjeni manene ya wena kulori lava simamaku ka switichi leswinharhu maputu gaza ne inyamba

0: lumuyingiseti wa ku rhandzeka wa Radio Musambiki. A vahanyi va le ka Nyasolo hi vona va tlangelaka mitirho ya mufumo wa provhinsi ya Nyambana ndzeni ka ku andzisa provhinsi leyi. A Cruz Vermelha de Moçambique, loma província ya Nyambani, hi yona yi nga ni makungu ya ku tirhisa a michini ya tingwenu, kasi bya byi kota a ku tlharihisa hi mitirho ya ku lekelela lava va kumanaka ni tinghozi ta ku tsalangana va rindzelaka ku lekeleliwa hi muti lowu. Ntlawa wa Costa do Sol hi wona u nga amukela ni ku ba ferroviari wa ka Maputsu aka nhlakani wa ntivitivi wa Musambola 2026. Tihlokomhaka ta mahungu ma nga mandleni ka Luis Batista musasiselo wa michini na Idras Yumakondela ka ku tsala ni ku gondza hi vumbirhi ka hina hi mixivela ka wona wingisetibinene. Mahungu ya Radio Musambiki xitichi cha Nyambani. Avahanyi va district ga ka Nyasolo loma provhinsi ya Nyambani va tlangela mitirho hi mahiwaku hi mufumo, kasi bya swi kota a ku hlukisa a provhinsi ya Nyambani ni district ligiyani ga N'walungu ka provhinsi. Na va karhi va wulawula ka mukhwepa va nga wu gondza a ka mutlhangano a nga wu rhangela n'wamangulu wa provhinsi ya Nyambani Francisco Pagula, vona va wulile leswaku a ku chiliwa ka miphayiphi ya mati ya manene magezi hambukambe ni ku chukwatisiwa ka switarato hi byona swi tsakisaka a vahanyi va district ligiyani ga N'walungu ka provhinsiya. Hambuka leswi vona va kombela ka n'wamangulu wa provhinsiya ya Nyambani leswaku mufumo nga u simama ku maha mitirho ya ku fela ku hlukisa a provhinsiya ni district ligiyani. Byi wulilwi ka mukhwepa hi mun'we murhangeli wa muganga aka Nyasolo Dayani Paiva Nyokani. An'wamangulu wa provhinsiya ya Nyambani Francisco Pagula hi yena wulaka leswaku a byi khalu bya vahanyi byi fanele a ku va byi cukisiwa khwatsi hi mufumo, kasi a ku maha mitirho leyi ya ku fela ku tlhelisela ndzhaku a xanisa ya vahanyi va district. Yena wula leswaku mufumo u ta maha byontlhe, kasi bya byi kota ku kutsongwatsongwana ku lunghisiwa leswi ka lava swi nga tshamisekanga.
1: Leswi vulavulaka ho tlheni laha u ka vula njhani hi nawu. Oh, hashani seka. Aizo. Loko chikela ka A na B, ama ndzi kuma ya kuhika ko. Maya ka C. Hazwana. So kwa karadi kusa loko zwi ku shanisa, a ku chikelela ka mungana zwi ku tsakisa. Zwi ku tsakisa hi kuma hini? Zwi ku chikelela wena. Aizo. Maswara vega leswa ku tsaka kusa lezwi visinwa nga nawo. Zwi kombisa leswaku a zwa ha kiyeli nguvu ra zwi ndzi chikelela. Anjo papa ina wana. Ndzi zwili papa ina ulaule hi mapainela. A mapainela prioridade. Hi lava nga le kule ngopfu. Lomu munga lwe hi mapainela. Mwena kula kula kwa mamangulu. Si mamani ku chela magezi. Anjo a jilava. Loka ha hula kwa lomu ga vula njani. Magezi manga kwa la hi ulaule hi mapainela. Ha kulisa tigule. Entao atiru hinga na uhinye. Hele jwabu. Mwena lomu ga vula njani. Ama gezi zizili munga maga jami ya kulaunga makuma mwaya na honoria. Lukumumu kuma munu loye. Ako mbrara kumali brami chenisa ma gezi. Iti sili mapuiza la hebra hini kasi. No hebra hitira ni manulava. Edao, kamu fumu. Ashiko analishu. Kamba ma gezi kuni programa living energy ya pratuchu. Amuri hichi umu kwa ma gezi machika. Lava chika na kuma kumbrara. Huko mbela kumuhijela. Mwe jela la mapuise, muta jela chef, muta jela administrador. Lukuwa shitanza vona zita atamina zita dirisana na. Ikusa mfumi, uwa usha wa kuma post, uwa usha wa kuma ama kabu. Jont, wena uko brara marle ibro itira hii. Azwana wa papa ni wa mama. Izuli magali achikola, ila uka msele lejako. Achikola, por norma, kuni distancia maxima, ni distancia minima. La mwena mula achikara. Azwana. I amalulu la munga na umwina ashwala bazi kazi na kumikamsela kwanza kusangula hii set ma class a partir da set ma class oitava nona amwana la pragunzi siwa unumeri di professor da mefaju ke kreis eto mlo kichara chukora bazi kala ingata hita chela magunzi isi voto hola na wanga tiri ne 10% wa tirlo ula venga mkuma tira yu wiki.
0: magezu ya Francisco Pagula ngwamangulu wa province ya Nyambane akare ahlamula a zwikombelo ni zwikhalo zwa vahanyi va district gakanya solo lomu a province ya Nyambane. A Cruz Vermelha de Moçambique loma province ya Nyambane yili itatirisa a utlhari gisa kunga chingwenu kasi zwa zwikota a kunyikela a mahungu ni maqhinga ya kufela a kulekelela lava vakumana ku ntingozi to tsalangana. A hunguleki gitivisilwi ha Emilia Cândido murangeli wa Cruz Vermelha de Moçambique lomu iNyambane yena a ulili leswaku aka masiku lawa vanhu vanyingi va mbeta chikhati cha kuleha va hilomu ka maredi sociage kutani zwa chingwenu ku hambana ni ku lava a ku gondza mikhwepa ya utlhari ga leswi zwi fambisanaku ni ku lekelela a vahanyitiku hi ku mahaloko ku ta landzisiwa qhinga ga vutirhisi ga michini ya chingwenu
2: hi ku mahaloko hi vhulile a ndlela leyi ya ku ha swi tiva ku a majaya hina ngopfungopfu masikwana lawa a va hina ngopfu a chikhati cha ku vhula mabuku va gondza a timhaka to karhi hambi hi xikolweni a va navela ku khwatsela loko a vo swi kota a va to tirhisa malinki basi entawu hi nawu hi swi vonile ku nga lowo loko a mahungu lawa wa swigondzo leswi hi simamaku swi haxa hi mabuku hi simamaku swi haxa hi maseminari swa karata hikuva van'wana hambiloko u mi wona munhu pudi a swi lava maxi a kumeka ku a chikhati cha ku xitsongwana kani leswi loko hi veka hi linki leyi i chukwana hi ku munhu hi xihatla a ta vhulula hambiloko a nga woni zvoke hi siku gagengwe maxi loko a ku u minuto a vhulanyana kutsongwana a ta vona swigondzo swo karhi hi ku ha sina hi swi wona lomitini ya hina a maprimeri sokora munhu wo tala le ndzi ta swi mahayini a mun'wana a ku a ndzi ta ya ku tirha kwihi lawa maprimeri sokoro a linki leyi a hile epra wena u magondza u fela ku ya tirha ndhawu eprisisi ku swi tiva ku laha mutini wa wena swi kona leswi humelelaka swa xitshuketi swa ku wena u ticiwuka u yingayinga u nga swi tivi ku ndzima hayini loko a wa munhu chini ndzi fanele ku kuma mina komu munhu hi ye mina ndzi lavaka ku ya sokorera a nchi ya ku ndzi ya ndza mukhoma munhu gayani a nga wa u anga tibayisi chini cha ku ndzi nga ma prikaxivheji ndzo famba basi a swa ku ndzi ya ndza mahayini a ndzi swi tivi.
0: Magezu ya murangeli wa Cruz Vermelha de Moçambique lomu iNyambane. Aka mihlakano ya ukanyata miri kawa wa Costa do Sol wa mukeli ni ku ba ferroviari wa ka maputsu hi chigol chimwe chokala ya ngulu a ku simamiseni ka jornada ya umbiri ya maphikizana ya ukhavelga chikhumba hi chinyemu cha tiku chigolu chipitilwi a ku mbitiseleni lebya ku bililwi 85 minutos hi mubeli Terence a kawa wa Costa do Sol ka chikhati lexi hi wona u rhangelaku musambola ni 6 points hikwalaha ka ku wina makhati mambirhi tshamela leku a wun'wani handzu wu nga woneka ka mulunghisi yaloyi i Liga Desportiva wa Sofala a nga amukela Calderon de Xiveve xingali ditete ni kumuba hi xigolo chin'we xo kala ya ngulu kasi a wa zihlanu loyi ku vhuleni ka Jornada doge ya Musambola a tlawa wa Maxakeni hi wona u nga ringana ni Association Black Bulls. A yin'wani mihlakano yi nga vikisiwa hi Ferroviario da Beira ni União Desportiva do Songo Peatsikambi ni Ferroviario de Nampula ni Bahia de Pemba leyi mbirhi yi tabiliwa a Sonto yaleyi kasi a Ferroviario wa Nacala hi yena a tubela ni Association Desportiva de Pemba. A tlhangano wa ta majuvani loma provincia ya iNyambane hi wona u mahaku mitirho ya ku fela a ku vhuvhumisa mihlakano ya majuvani loma provincia kasi a ku mitirho leyi famba hi tindlela tinene a wu rhangeli giswa hi gona gingamaha a mutlhangano a mulunghisi yaloyi lomu doropeni ga iNyambane a murangeli wa tlhangano wa majuvani loma provincia ya iNyambane Jacinto Alfredo hi yena u lileku leswaku a cha tshimatshima ku fela ku a maphikizana lawa ma zwala ngopfu ndzhaku ka ku na masileka loma provincia ya iNyambane. Muyingiseti wa ku rhandzeka hi gameta kwalaha mahungu ya siuga nyamuhla ma ve mandleni ka Luis Batista na Idrasio Makondela.
3: Muzile mahungu ya iNyambane.
4: Hi Bongile idrasi mwakondela hii mahungu la wa unga ichikitisela. Kale chikati mwengi seti hii taravetela jitivisu. Tisimu kala chikati cha seti yore shingatuza mahungu. Interesalu ni antena nasional.

0: vuyo chani kwa tsa kusanguvu kani leri ta teka xigava xa hina xo sangula ku nga mabulu ya hina laha hi tiva hi tivaka vanghana va hina ku hi hi mihlakano ya ku tiyisa miri va hi tivaka kutani hi hi lisima ya mihlakano yo tiyisa miri
1: mabulu ya hina
2: a hi buleni a hi buleni
3: Gichili gichili vangana isangusa leri xigava xa hina xo sungula xa mabulo. Nyamuxa hi ta bula swingetano hi mahlakanelo yo tiyisa miri. Laha hi tivaka vanghana va hina vini va swi tivaka swingetano mabulo ya nyamuxa. Sweswi ndzi ta vulavula ni munghana wa mina sungula gichili munghana.
4: Gichili.
3: A vito?
4: Hi mina Xoneza Denise Makuxa.
3: Xoneza, wa swi tivaka nyamuxa vulavula hi yena?
4: Ehe.
3: Nyamuxa vulavula hi mahlakanelo yo tiyisa miri. Wa swi tivaka ku vini mahlakanelo yo tiyisa miri? I yini?
4: Hi wa mahlakanelo mahaku kasi miri wa hina yi ta kula kwhani.
3: Hi wa mahlakanelo yo tiyisa miri u ma tivaka?
4: I xeya, matokozani, neka, cuva, ni ku joga mabrilini, ni ku joga bola.
3: U nga yi hlamusela leswaku a xeya yi jogarisa ku yini? U jogarisa ku yini?
4: Vambirhi na varindzete ya bola. Mun'we a nghena xikarhi a chete misava ka botori.
3: A xoneze ndza swi tiva ku wena a xeya wa yi kota hi xona. Loko yi huma hi ta xaka na hoxe ku sa mina ndzi swi kota ku joga xeya.
4: Hi ta xaka na hoxe bra u swi kota na wena.
3: Mun'wana xoneze a ku tshama kaya u tshama lomu ndlwini si xi tirha ni ku joga bolo, joga neka. Zwini u swi rhandzaka ngopfu?
4: Ndzi joga bola ni ku joga neka.
3: Hi ku yini u rhandzaka ku joga bola?
4: Hi ku yi ta hi kulisa ngopfu. Hehe ka ku nga hina a ku hlakana xa kela mabaji.
3: Ndzi vongile munghana wa mina mara

0: Univoke vanzi shwa.
1: Zvino vashuva lako.
0: Zivashavala zvigigilele.
1: Zvibungile mungana mina shona zvazve zvitaraula nemungana mina guma sagichile mungana.
2: Yiche.
1: Avitu.
2: Larisa nne makosha.
1: Larisa utejo mungana yolaula hien.
2: Ayai.
1: Yamukhe yolaula imashakana lyo tisamira. Ai zvano.
2: Eh.
1: Hiwa imashakana lyo tisamira mati vako.
2: Sheya bola. Chuva. Neka karta. Nishimwana.
1: Mungana Larisa wazviranza kuzvaka bola.
2: Eh.
1: Ungazvigondzisa kuzvoga?
2: Eh.
1: Aloko ihume radio tazvigondzisa zvona.
2: Izvona.
1: Mungana Larisa akutsama lomungwini usishitira azvibonekana kutani nekuhuma hangi uzvoga bola utsutuma tsutuma uzvoga tineka. Zvino zviranzako?
2: Kuzvoga bola.
1: Ikuyeni?
2: Iku zvoga neka zvino ndiki akusishitira.
1: Dzivungire mungana mina Larisa ingarungula mashaka.
2: Tirungura mamana mina tina. Papa yamina Dinesh niwa magwenane.
1: Zvino vashuva lako.
2: Zvigigenene.
1: Zvibongile vangana vamina imariti yamwena yosaseka. Mungana nyamuhle ulaulile xingetano imashakana lotisa miri. Lavangana vayena vangadyela lezvaku zvinene kuhina hixakana kasi miri wa hina yita kuma kutiya hikusa loko hi tshama basiti makuga ni ku ya tikoleni hi nga hlakani hi ta kuma mabaji ya manyingi hikusa a miri wa hina wu fanela ku hina higa kambe hi tirhisa leyoga leswi hi ngaga hika mahlakanelo hikusa loko hi nga hlakani hi ta kuma swikarati zvinyingi nkama hi kulaka. Mungana hi zile zvako vanghana va hina va hi byilile mahlakanelo lawa yo twisa miri ku fana ni ku zvoga neka zvoga zvidochi zvoga makarta ni ku zvoga xeya. Mungana a xigava xa hina xa mabulu xi chikele magumu a xo fana kala vhiki kitaku. Chao chao.
3: Mabulu ya hina.
4: Ahibuleni.
5: Ahibuleni.
6: Kube mabulu ya hina la hi nga hi tivaka vanghana va hina ku hi hi mihlakano ya ku tiyisa miri kutani hi li tsima ya ku tiyisa miri ka mindzakholo ku avanghana va hina va maha mihlakano leya ku tiyisa miri ku fana ni ku bela xeya ku bela bola kambe va hlakana ka ndhawu ga ku ku na bertura ya yinene ka ku u nga tsutsuma u nga bela bola u nga bela xeya u nga bela banana u nga maha mihlakano yo tala nguvhu kambe na u nga kumeki ni mhangu. Kamira teka xigava xa hina xa umbiri ku nga loko ndzi kula laha hi to ya tivaka vanghana va hina ku zvi ni va xiva ku kuve byona loko va kula.
1: Gichili gichili vanghana hi laka xigava xa hina xa ku loko ndzi kula laha hi to zwaku vanghana va hina va hi byelaku a milorho ya vona loko va kula. Mungana u nga se kaya i fanele ya wena ya ku u langa leswi lavaka kuma wena u nga se kula hikusa ku ni milorho yinyingi hi to yi zwaku ni vanghana va hina. Zvezvo swi ta vulavula ni munghana wa mina wo sungula. Gichile mungana.
0: Ndichile.
1: Avito.
0: Vanyantolha byona tinkome.
1: Mungana vana hi wihi milorho ya wena u nga na ya mandziku?
0: Mina, I'm Gloria mina hele yako, ndzi ve dokodela.
1: Wa zvi rhandza ngopfu ku ve dokodela?
0: Na zvi rhandza.
1: Zvino mahaku kasi u ta ve dokodela mandziku ka siku?
0: Ndzi gondza ngopfu.
1: Mungana, ku ni bindzu wa ku u ve a dokodela? Hi ge?
0: Hi laga ku ndzi da mabaji ka vanghana.
1: Ndzi vongile mungana mina xa swi ta swa ku ni dokodela gi u nga dotora vhanya hi xona?
0: Hi xone.
1: Mungana loko va ku hi nga cinca a lorho lowu nga na u nga langa yihi?
0: Ndzi nga langa ku ndzi ve polisi.
1: Kambe u la ku ve a phorisa hi ku yini?
0: Ndzi lava ku ve phorisa pura ndzi khoma a timbafa letiya.
1: Ndzi vongile mungana mina vhanya xa swi ta vulavula ni mun'wana mungana gichile mungana.
2: Gichile.
1: Avito.
2: Edimilson Fabiana Tinkwame.
1: Edimilson, zvino u lava ku kuma halo ku kula?
2: Ndzi lava ku ve phorisa.
1: Hi ni phorisa gawumbirhi mungana vhana ni mungana Edimilson va lava ku ve phorisa hi xona? Mungana zvino u fanele ku kuma haka si u ve phorisa?
2: Ndzi ngondza ngopfu.
1: A phorisa gi maha yini lomungangweni?
2: Ndzi ta kuma timbafa.
1: Ndzi vongile mungana mina Edimilson yexi ta vulavula ni mungana wa mina u gumesa gichile mungana.
6: Gichile.
1: Avito.
6: Griselda Nels.
1: Griselda, zvino u lava ku kuma loko u kula loko u ta mbeta a xigondzo?
6: Loko ndzi kula ndzi mbeta a xigondzo. Ndzi lava ku va mugondzisi.
1: Wa zvi rhandza ngopfu ku gondzisa van'wana vanghana?
6: Ndza zvi rhandza.
1: Zvino mahaku kasi u ta ve mugondzisi?
6: Ndzo gondza ngopfu.
1: Ndzi vongile mungana mina hi ku tiva a milorho hi ku u tiva leswi lavaka ku maha loko u kula hi xona?
6: Hi xona.
1: Mungana axigava xa hina xa loku ndzukula xichekelo magumu hi zile xa ku vanghana va hina va akuma milorho yo tala. Mungana u nga se kaya i fanele ya wena ya ku loku mbeta ku gondza u langa leyi lavaka kumana na ti nga se hundza a xikhati. Mungana axigava xa hina xichekelo magumu xi fanaka la vhiki taku. Chao chao.
6: Mungana hi leswi vanghana va hina va xi vaku swona loko va kula. Ndza tshemba ku wena mungana se kaya wa swi tiva leswi swi vaku swona loko u kula. Kambe mungana u nga rivakeli a ku tiva leswi swi vaku swona loko u kula aka mana wa ha pfumela. Bya leswi hi ta ya zwa u cenci kasi ku hi wuya ta simama ni longoloko wa hina.

kumbe mahlakanelo yo tsakisa nguvu kambe mungana alongolo kwa hina uchikele magamu bya nandzi mwana kanyisa leswaku nyamuke kumekina hi lola xingetano hi mihlakano ya ku tiyisa miri kambe a mihlakano ya ku tiyisa miri yinene nguvu hikusa hi kumeka na yi tiyisa miri wa hina kambe na yi hlakana hi tindlela letinene na yi nga kumeki ni mihandzu fana ni ku bela bola akapwini akapwini u nga kumeka na u hlakana nguvu kambe na u hlakana hi tindlela letinene hikusa i ndhawu yi nga vuleka ya ku yi no vekiwa ka ku hi hlakana ku fana ni kapwini u famba parki kambe ka fanela ku hi hlakana kambe hi tindlela letinene lomu a parki hi kumeka na hi juwela bela bola lomu kapwini ni swin'wana ni swin'wana kani leswi na ndzi mala ka yisa leswaku nyamuntlha muveka u pangala tigamina Slida Fernando ka uhengeleti vana Fernando Ximuda ka uhengeleti titwi tlumbezi kumeka u seketeli ka longolo kwa hina mungana alongolo kwa hina u chikeli magamu a wo fana kala vhiki gitaku chao chao.

Moinsete i tshikele magumu ka mitirho ya hina ya nyamutlha, a mitirho leyi hi nga wa yi fambisiwa mina Sandra Masangu hi vitiko wa tinhloa Radio Mozambique, hi la ku veka ku munga ka wena hi loko hi lombile ndleve hi ku simama hi lomba hakuva mitirho ya mahlweni hi ririmi ka Xitsonga, ku navela yingiseti unene ka yin'wani mitirho yi landzelaka gichile.

0: uyana mangana abunya jigabega tinga mabulu ajigabega tinga mabulu ya muhuni inataka ne kuli semanya kubonge apina budisana kunyumangana watuletise anayembea kukuye Gina na giti ukuli simanya kubonge. Ina mulo wasa kukiri mungani.
1: Kukide.
0: Mungana nyungwana katsutsa kidi gina ni kire kako.
1: Ngititaka nguzu kuwa ngidongi sa zibulasha kugaya kumamai.
0: Zumahe ni zibulasha za koni.
1: Haa nyuhodzili ngibeza ngisema ati jangibizi. Kunyonu kungititaka kasi. Kwa ngidohoza zibulasha kama ngiziba kutamba.
0: Uhoza udika kungitiepa la tahoza hata habu.
1: Haa mungana ngididiva ledwa kukupa kutambe ni jangidizi hoze. Teka mzatabu jaka nyagwenta rukukala kama ngiziwega. Yee nada.
0: Yeah. Mungana unguziti kukumu huni ataka ne kukinani?
1: Nada, kanyiziti.
0: Muni ataka nela kulisima nya kubonge. Kanye mbea mungana, kina nukubonga?
1: Kubonga kukombisali haladzu nye respeto gamutula ukirea kukinya yadi.
0: Kujibu ni jikati hifani deku kubonga mutu.
1: Kizunye kane deku kizi, hifani kedu kuwa hibonga, wikati gini ya kumutu haipasa, o ndria tukaratela haipasa kwa hilo. Mama mai vatu umawungi ziparadzatu watawu mutula kupasa kukagiru fanekadu kuwa umubonga.
0: Letisa kumani ufanede kumubonga matetabu?
1: Matetabu ufanedu kuwa hibonga nungungulu, higama hibonga wapapai vatu, gumawungi vahibuzi.
0: Kukina nukubeta kuhiva bonga watuwa?
1: Hifanekadu kuwa hibonga nungungulu, kuwa kuya hininga kutiba nguwa imu kuwa hibanga matetabu. Vapapa ifanedu kuwa hiva bonga kukawa isaisago. Kawa hebuzi ifanekadu kuwa bonga kuwa kawa hebuza kukuliri, kawa hebuza kukulove. Ngisimbi ngisimbi nyaltima.
0: Wazipa kare ni mtu akukubonga?
1: Nya zipa kwa di kuwa mutangi bonga kuwa saweza kumutu uli takidu kukini nga muhirea.
0: Kukina ni mambi mangana madewela kukubonga tepo vekiradu kukinga kiani?
1: Iso so depending ya mangana watu. Vomu valuwa zikira kukawa haa inunonte nyibonga. Vomu valuwa zikira pwane haa ininginasu nompodi nyibonga vagirini wazikuseze. Purike vomu mangana valuwa zikuseze haku.
0: Mtu angu yeza kubonga nyambagane ya?
1: Ina, angu yeza kuwa kukikati kumuhirala kukinya kiali, angu yeza maheko. Angu yeza kama mwana kuo, itakidi kama kumwana basi kukobi ya ibati. Hambari nisigiru sayi.
0: Mungana kina nikikireka kwa mtu abena kukoza kubonga?
1: Mtu bena kukoza kubonga, sisai sungu mkimbile kwadi.
0: Nibongiru kumabulinga henge hatabuli tisi. Mungana ukuruma kukaya kweteka ukoza nuhu kubonga. Kukubawa ya kukirela kukinya kiadi. Kananga zipo kwa di kukirela hilo upada kukumubonga. Kweteka umubonga para koza nuhu limbilitiku ukirela mutu kukinya kiada koza kukubonga. Jigawekati nga maburu kina ema kaba.

0: Guyiri guyiri mungana hagu pekara tinji gawa jatunya loru wangu. Apa ngina ni mangana ngina tafota huziti wawu wiki. Nani wakidogorero kukalava kudanda. Ngina losa mungana wangu nya peru keni. Guyiri mungana lina.
1: Wiki delana keni Dania.
0: Dania, ungu hevula?
1: Ungu hevula.
0: Wawu hevula klasimuni?
1: Nye guhevula kwarta.
0: Unani loru?
1: Nginao.
0: Kue vini loru wako?
1: Loru wangu kukara mdogo deli.
0: Loru wa unyaka mdogo deli. Kumana nga kuhate. Omu enrukua bunu nga zhate.
1: Ngide hata puriki ngidu ugole.
0: Wamba kwa za uka mdogo deli. Hinani kama unaila ugira. Wamba kwa za uka mdogo deli. Hinani kama unafanira ugira.
1: Ninafanira kukara muhevuzi.
0: Unafanira uka muhevuzi kukinani?
1: Kukubangi hevuza wangana.
0: Ngibo ngiri mungana ngilalo samu mungano wangu keni. Kukiri mungana lina.
2: Nina keni dadivu.
0: Dadiva, ungu hevula?
2: Ungu hevula.
0: Wawu hevula klasi muni?
2: Nyebua terseira.
0: Unani loru?
2: Ina nginau.
0: Kuwebi ni loru wako?
2: Wabata kamu hevuzi.
0: Wabata kamu hevuzi kukinani?
2: Yata hevuza wangana wangu, nyebuza wandriyangu, nyebambi wali nina hevuza wako.
0: Wawu embe hinani wangana wali nyako vasimane hini loru atikala nyuru.
2: Nyako wambe ukeni wana peyi olu gupi misa uka uginani wabata kukala warai wana dandrawo.
0: Nibongi ni mungana oli nina losa mungana unge higisu keni kuyi ni mungana lina.
1: Lina keni Leticia.
0: Leticia, unani loro?
1: Ninao.
0: Kuwevi ni loro wako?
1: Kukala muhevuzi.
0: Kuyinanu hata uka muhevuzi.
1: Kuwangi na koze kuhevuza. Sanana, nivangana walu wasi sitiku siru ngisitiku eni. Ngedusa kuti wangu kudu wana nyaisu ngisitiku nivani ingana wawasiti. Nivahevuzi.
0: Loro wa uku nao kumana nga kuhate. Oma nrukua bunu nga zhate.
1: Keni nyabune.
0: Ginanu wembe la kubangana vali nyaku basi uwe tiloru wako.
1: Nya wembe kenivangana mwatala hwane kuwa kutiloru wako kwadi.
0: Nibongiri mungana jigawa jatu nya loru wangu jina Emma Kava. Na ipota kwembe mungana uketu kwadi kumaneka nyiloru nungari mudu kwini. Pragasi orona dandra usista ugaradzei. Na ikuketu chao chao kala simana itako.

0: gagala am kenyula am vanda bala asunyumba ya wanuna apenda sporo am laganya afika gangingia nitinjonzo ninkanga akela uma tutu vakalerimi lexivange yi kalo hi xilungu phela timhaka leti ta hela tribunali ani hi mina wa ka moyani matala xidimiwana no ku rila na wa hanya ngoma leyi
1: a xitimelani nga kona la ni n'wana wa mina jala mina bernard a felix moya jala mila masula am khoma tintambu philipe mondlani a tiwi yin'wana nga so ni la ku tsaka nyamuhla la

0: Wena Hanifa, hizo zvila kunyika sikulo na mina galera.
1: Mama, kazi ichi ichi cha mapungalanzi nga mahela.
0: Pedito anga he mwana na nguvu. Ini kusani malembe mambiri. Hiko alaho, ya nifanele kugashwa kugashwinga ni mavitamina, kufana ni matzauti, njanji, nyama, matanza, ni mihanzu.
1: Lezo, tuwanga shitivi, makunu mamu unganzi gunisa kunzibigisa kuhini.
0: Hezo, na mwananga, zinyi keti yungani panela, kasi nisita kugunisa kubika shwa kugashwineni, kasi zukula na mina, ata kula ni utomi gineni, na tingile.
1: Kuneni mama. Zinavala kupediru atzinga kwazi. Ave ni tamu kufana nishungwani shumana na shota ngana yakwe.
0: Hizo na lezo. Ashwe karati. Loko wanga mbikela shu ushana shwa mapaya shifaki. Upaza ni matanza. Uchala ni mbowa. Ni makuka ya mandanti.
1: Ashwe karati fuzi. Rafana nilishu wanwa hombi wa gaku.
0: Hizo na. Kanilishu. Ufane loko avanyisa shipanza na shizongwani. Kasiana tazvikota kuchakuni.
1: Kunene. Mama Kasiana ifanile kugazvika dzvingani hisiko.
0: Makati manharu hisiko. Kambi wazvikota kumunyika chilalelo himihanzi. Kati gimwe kutani mambiri hisiko. Naungatsike kumumamisa.
1: Ndizvikumile. Ipo munhu wazvauganzi fanile kumunyika.
0: Ofanele kumunyika mpimo wachikira. Kati hekatagako. Na uchichachita zvoga hitishakashaka tinyingi. Siku gingwani, umunika nyama ya huku ni matzati huembi ni usha. Agingwani siku, umunika chinjanji ni matzaweti nyawa ni maroshwa. Unga hapata ni senora, matzeve, timbaweni. Nishu ngwani nishwa matzawa.
1: Hii, mama, zita shavahini nishwa kugarro kilezo.
0: Haa, unga karateki hilezo. Zingi ingi joga lezo nga nashulu masingwini kaweni. Mina unzita kufuna. Wawona kunyamukla nzitili nimikofa. Itamunyika kikla nyagakofa pedritu hichila lele. Hilo ukofa zukulona wamina.
1: Hii hinga wona. Hii gili chonki chipanzi chakofa. Zibu ingili mama.
0: Hizona. Litsaku la hombe. Afane liya mina ikunyika utumi ginenu mazukulona wamina.
2: Kasiku wa mwana kwa kula kwazi, akusikala kanchanoto hweti ni yingwe, akutikaka mafia vele munyiki zvingwani zvoga zvele sima makati mambirini kuhunza hisiku. Uengetele makati yako munyika mayelano ni kukula kakwe.

0: na bulani ngana ngu Florinda ayana ni gele tito kama wane lo akwe nguli hilisima loma na mashaka alizivakwe ngani gele Florinda
1: kama wane lo yangu lisimani nili wanaku lakuma na mashaka ngu natula chikolani na mana mashaka yotzumba nao hasakana tingi anya wenga na Vilma nguya hima wane lo yako
0: Ani kama wane lo angu kumana mashaka kuna nilisima la liji iku lokudini mashaka wadzumbani mashaka ako wako ningadina wako bata chikolani wabula nao wasakana nao ilo kujumwala leka watu wachikumana wako uheleketa kama mashaka ako nitimbenyani toneti
1: nabonga ngana Vilma kuwe uchinigela lisima la kuwe udini mashaka kukuna oti sembe ngani ngani ngana nguli lisima la kuwe udini mashaka
2: lisima la kuwa ni mashaka nguli la ku Udini mashaka, unani watu wakua chikulaya, baku gondisa tumakia ito sitizivi, unani watu wakua chizimanavo, watu wakua chikubadisa la chikolani, udinga bibebo sinzi kukula wa kuningadina, mtumbanyani.
1: Nimbo ngini ngana, kawangana waliwa si dundi kukala ni mashaka yao, incha wano wagelako?
2: Ni wagela jide wana ti dundi kukala ni mashaka aungu kumashaka kama shawu.
1: Oh, nimbo ngini ngana, kukuna venchi watisembe ngani ngana, ingana nguli hili sima uli wanaku lakuwe udini mashaka.
3: Nisimale nile wanaku wadi mashaka. Kama nilisima ngudu purki mavuneta na halea mamini narekwata kutu wa chikolwani kwa travesi ya mashaka kambi nini mashaka achini singana chua natikwata kuwa vuna au achiba singana chukona natikwata kuwa ninga
1: oo nibo ngini ingame incha nugela kubanga na valeva si dunduku kala ni mashaka yawe
3: ni wakala kwa ntingiwe kalasa ni mashaka yao mana kwata kugonde la tingi
1: waziva intu asingama ni mashaka
3: inka ni mzio
1: anilo kuchinziva udachane
3: Duga nomziva nidamninga silayelo nimninga gela dia ikufanele yozumbane mashaka
1: Nibongidi vangana kuve mutini gela tiwa mutiziva kungulisima la kuve ni mashaka Inga don't umsa kutona kachigava cha tuchobwita inga mabulu Hani ngave nchibilango ni vangana vangu lisima la mashaka

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Wena Hanifa, hejo jula kunyika sukulo na mina galera.
2: Mama, kazi ichi hoje ya mapungalanzi nga mahelo.
1: Pedito anga hengwana na nguvu. Ino kusahani malembi mambiri. Hiku alaho, ya nifanele kugashwa kugashwinga ni mavitamina, kufana ni matauti, njanji, nyama, matanza, ni mihanzu.
2: Lejo, tuanga jitivi. Makunu mamu, unganzi gunisa kunzibigisa kuhini.
1: Hejo, na mwananga. Zinyi keti yungani panela, kasi nisita kugunisa kubika shoga jineni, kasi zukula na mina, ata kula ni utomi gineni, na tingile.
2: Kuneni mama, zinavela kupediru atinga kwazi, ave ni tamu kufana nishungani shumana na shota ngana yako.
1: Hejo, na lejo, ashikarati. Loko wanga mbikela shu ushana rama paya shifaki, upaza ni matanza, uchala ni mbowa. Ni makiko kaya mandanti.
2: Ashikarati futhi. Rafana ni lezo vanhu va hombe vagaku.
1: Hi zwona. Kani lezo. U fanele ku avanyisa zwipandzana zwitsongwani. Kasi yena ta zwikota ku cakuna.
2: Kunene. Mama kasi yena i fanele ku gari khadi zwingani hi siku.
1: Makhati manharu hi siku. Kambe wa zwikota ku munyika chilalelo hi mihandzu. Khati ginwe kutani mambiri hi siku. Na unga tsike ku mumamisa.
2: Zvikumile ipo munhu wa zvauganzi fanela kumunyika
1: ofanela kumunyika mpimo wa chikira khati hekatagako na uchichachita zvoga hiti shakashaka tinyingi siku ginwani umunyika nyama ya huku ni matsati hwembi ni usva aginwani siku umunyika chinjanji ni matsawe tinyawa ni marosho unga hapadza ni senora matseve timbaweni ni zvinwani zva matsawo
2: hi mama sitashava hini zvakugarzwa khilezo.
1: Ha, unga karateki hilezo. Zvinyingi zvoga lezo nga nazvo masimweni ka wena. Mina unzi takuvuna. Wawona kunyamukha ndzi tili nimikova. Hita munyika khihla nyaga kova pedrito hi chilalelo. Hilo kova zukulwana wa mina.
2: Hinga wona. Igili chonki chipanzi cha kova. Ndzi bongile mama.
1: Hizona. Litsaku la hombe. Afanele ya mina ikunyika utumi gineni vazukulwana va mina.
3: Kasi ku n'wana kwa kula khwatse akusikala ka nhlano wa tihweti ni yin'we akutsika ka mafi ya vele munyiki zvin'wana zvoga zva le sima makhati mambiri ni ku hundza hi siku. U engetela makhati ya ku munyika mayelano ni ku kula kakwe.
4: Hi vulamuka ma anzi yora zhini 10 minutes na kusinga kale na taku ninga ningonakuwa matimu.

Basi ngisi la kugemeta hawa chigabachiwa cha mitumu ya kulomba disikuda munu hibu ngili kasi nguloku mpela hidi pangala tani hidi ngutenzela tuwa tati nene mitumu ngali manzani ka Paulo Masangu anika michini kudini Marcus Pedro Salani.

14:31 ku sangula ka magambu ya mihlakani yo tlanyeta miri tirhisaniwa switichi swinharhu inyambani ka gazani ka maputsu aka siku lega nyamuhla sonto ku hundza 10 masiku ka hweti ya mayu 2026. Kusimama ka jornada número 2 ya Musambola 2026 nzaku kamihlakano inharu inga bili.

0: 14 horas nem 40 minutos, ainda assim, lá vê tela tingela, está o comando na Avelino António, Chicati, Tiago, Riaca, Gazaco e a Ramba Fernando Mucancho, Acaci, Ua Hula Ulela, Xungetano, e Letia lá na Kunima Pikizano, Cavalgati Kumba, Macala Kumanga, Sangula, Retinhame, Tia Província.
1: A milhoça vem sete, vá Rádio Moçambique, Maputo, Gaza, na Inhambanica, Majambu, Yata, Desporto. Ishim shas fundzan kulu Gaza, ku Helenica Vicky, ku entekele ansangletano, yanzeni kankamba, yantlangani, wata mintangu, ya bola, la unga boa lixako a mintangu, ya supertaça. Ishim shas fundzan kulu Gaza, itava kona ilisiko la 6 ka junho, kasi akupula ka campeonato provincial, itava hi 13 ka junho, lexo itava indela ya kutuana na kamintlawa le inga kumeka a kanhlengeletano leyi nakona kanhlengeletano leyo a mintlawa i twananile leswaku a ku nga ta va kona a mintlangu ya supertasa hambi ni tasa de Mozambique hikwalaho ka swirilanganya swa ku hambanahambana. Hi ndlela leyi a wu kolola Radio Mozambique emisoro provincial ya ka Gaza li bulile na Felix Paruk lweyi ka mavonelo yakwe a vulaka leswaku u rhangele la nhlangano wa ta mitlangu ya bola a li fanela ku va li landza a mabulu lomu a swi fundzeni ku va ku londzovotiwa a tindhawu leti ti kalaka ti nga dumeliwanga hi tindhambi leswaku mintlawa leyi kumekaka na yi landza a mapalisani ya recreativo yi swi kota a ku va yi ri ni vuhlengele ku za yi nghenisiwa aka xenge xa FIFA Connect leswaku ku nga dzukadzuki a ku sungula a mitlangu ya nguva ya bola ya 2026.
2: Avuxeni tatana Mukhacho, avuxeni vangiseti vo rhandzeka hi misopovusana Maputo Gaza hi Nyambani vhela a nguva ya hina laha ka Gaza ya tsondzoma kota hi vi ni swihuhuri hi vi ni timpfula hi vi ni tindhambi hinkwaswo leswo swi hi hlaseleli ku sukela janeri ku fika marso. Se hi tshemba swaku hinkwaswo leswi swi komprometela a ku pfula hambi ku khangula ka nguva ya hina ya 2026 hi xiyimo xa mutlangu ku tiyisa miri kutani vatshemela leswi ma hisa xileswi tatana Mukhacho hi na kota vaanalyst hambi vahlaleli va mitlangu ku tiyisa miri principalmente football hi swo podi hi rindzela hinkwaswo leswi nga ta maheka loko matshemela ma hisa leswi swi vula leswaku de facto swi kona swiphiqo swi kona swikarhati leswi swi xanisaka a tiekipa hambi ni proper association provincial de football hi xiyimo xa ka Gaza se kutani sweswo ku valisa hikuva de facto loko hi cuka a swi fundzakulu swin'wani se swa tsutsuma se ku kompiteriwa kutani hina ka Gaza ha tshama hi xuxa hi hlela hi jikutira hi banana tinhloko hi maruniyawu ni swin'wana leswi swi fambelaka ni mitlangu tisa miri kutani swa hi xikuvanisa vhela hikuva ne mitlangu ya tisa miri hi xiyimo xa tasa de Mozambique ni tive na yona hambi supertas torneo de apertura leyi hi nga yi tolovela hikuva yi humelela sempre yi nga ti va kona se bon hi tshemba swa ku hinkwaswo leswo swi hi endla leswaku de facto hi ni ku dum hi va ni ku kanakana leswaku de facto hi ta ve ni a mitlangu tisa miri lomu ka Gaza o na hikuva ni to ti ekipa na tona a tise confirmara a participação ya tona
1: bon ka mabulo lawa hi nga ve na wona ka minongoloko yi nga ndlhula ndzhaku se hi vulile leswaku association provincial ya bola yi endlile tiyenzo ku va yi ya kambela matshamele ya mitlawa endzhaku ka tindhambi ta janeiro na marso hi xikombiso ADC a tekele ku nghenisa hambi ku swa ku nada a nga ta swi kota i andrazan la yena i ndlela ya mati xibutu Vic Lolel tatana Yunus Valente abihuwa sabulile swaku hinkwavo vasosi vo mitshikela yexe layena a xuma a xikona bileni a lwa ni formação wapa mexa mexa kutani loko u cuvuka hi leswi Gaza a nga tshamisa xona ni a bileni a nga xanisiwe hi tindhambi manjakazi swa yantswanyana kambe ni zona north fana ni masinjir lomu xibiwaka hi ntamu swona a swikumba ku ni ma top dza sage ku ni vakazitha siniyana i ndlela munhu hi nga yi kumaka laha ku va hi koka ma-district lawa ma vuyaka ka campeonato
2: bo de facto swa twala tatana Mukhacho loko hi cuka swifundzha switsongo leswi nga swi wulawula vabileni vamanjakazi ni xidengele kola inga mandlakazi na kona inga mtolovela ka musagazi hambi ka campeonato vela de facto é até bom nas caras vai ter suporta ambico com quem é na ca campeonato lei porque pronto a frente de casa nitu e diretor esportivo a olha só que bom vai vou na vai nem melhor adversário logo vai o melhor adversário vai lá melhor logo vai participar se cutani logo choca e mais que pensou lá o engama chautela leno logo acho coteca logo chumbo é quando de facto a meu coração é maluco ana acha yantswa vala pen hi vini 4 5 doku inga veni
3: ile swimahikile ka nguva inga ndlula
2: swimahikile vhela swimahikile mbora a tendencia e ku ha loko a minkama yi itsinela o kumbi malembe maye mafamba eku hi khwela hi ntsengo manje pronto a swistani nga ku hi wa hi hunguleka hi ntsengo sekutani vhela loko a swikoteka Bilena ata podia ngena por exemplo Nicola
3: age
2: especiais né lá Limpopo lá né
3: só se ai balica não longo ainda lá só que kuni atasa dabuka
2: exatamente exato kuni tiki patinho kuni marketing é amanhã então em algum momento podia se calhar a associação conhece escolta embora com uma condições e ainda as tias que tenho vai connect vai balizar mas local a escolta coisa porque vai ramba de equipa ali ou uma recreativo lá se vai introduzir a sistema com o sistema não é que até junho até junho então podia em algum momento e o luxo tal se deixa angovéina e o valava é uma equipa tradicional e olha manga dificuldade pro grupo de Gaza ama esforço agora é o quita desde mamalemin zaco se pude ele se engabula pela ia você a querer lançar o cola ca chuva nem quase leva a desse
3: como não colocou ainda o Felix para o que ele vai ali gestão esportiva cambe já não chumcha chota lá chumcha já se sessão provincial é bola cuba a kunene isso não é lá minta vale eu sa coca linga beli o bola no mukama distrito é mais recreativo mais endlek e vai empresário vai cobrar secretário vai homelela
2: bel yeah de facto se leva com a associação na yona e pula chifu acha yona e vai calar vale né ama difunta de linga na one mas na zona conforming a hora só que a saída é uma nico it's amas iramba tiki palete itshilela ba president lo ba ngena bona ba zinj economic banga kona leba movement ra ka creative i ku hlawa ngopfu swinene se kutani itsemba swa ku
3: loko ku fika mikarhi ya December I said na twa timakata maguwa hi xikombiso zona north ba bela bola ku sukela ni mishi ku gambulisa le ya pela
2: kola xikhumbani la beliwa kola a xongweni yankutsi nda kutani tsama swa ku a mtlengo December hi kona hi ximu a luma a swiva swifundza ntsongo masi swi lava ku association i tsama hansi i zama ku i maha strategia ku i va rhamba vanhu lava leswaku va nghena ka campeonato provincial masi a va li karhi va xixima a minawu leyi hinkwayo yi nga kona ya mainxirisonge FIFA connect ni hinkwaswo leswi masi hi ku hetelela de facto swa hi swi kuvalisa leswaku ate nyamuntlha te nyanwaka leswi a hi se pfula nguva se kutani leswo swi yenga swa ku hi ku kuvala hi nga ha na tshemba mas bom como se distribuiu o time já assembleia ele só com dia 6, está vindo super taça dia 13, e tá só na campeonato mas isso campeonato ele como que meteu a data também a segunda corda portanto a lavanga tá vindo corda cantando ali a seva diva
3: e agora está ficando só o blá FIFA connect a cena estiva só com inga que minta água lese inga mesha la yana kuva hi kumeka andzeni ka
2: michini wona ke se kutani hinkwaswo leswi swi yenge swa ku de facto hi veni maduvi hambi ku hi veni ku kanakana mayelana ya lava nga ta ve kona ka ntshwaswo leyi nga ta sungula ka hi dia 13 de junho manje hinkwaswo hi tshemba swa ku swo swi nga ta humelelaka hi swo swi nga ta swi vonaka a hi ta tsaka loko pele menos no mínimo né no mínimo iveni pele menos 4 wa tiequipa
3: hambi to banana hi ma 3 volta
2: ya a ku na problema o importante é ku
3: a bola
2: li tsutsuma a xiyimo xa hina xiyimo xa ka gaza
3: xin'wanyana xi nga karhi xi endleka laha loko hi humaka campeonato a tiva leswaku hi agosto a tindlela hinkwato ti ya nyambani hi maka majogo xidisportivo xixikolarhi kumbe ku ni rito nga la ku lisiya TPC ka va tekniko hinkwavo ka mamodalidade hinkwavo
2: bon de facto TPC yi kona a hi ve hi nyikile vasiku ndzhaku kambe hi nga vulavula hi majogo xidisportivo xixikolarhi swa fanela leswaku de facto a tiequipa kumbe maklubi va akompanyara a majogo xidisportivo xixikolarhi hikuva hikwalaha de facto ku humaka vakhaveni va bola va dikumingexi va Dario Monteiro va humile eka maxoko xiwola ya nge hi wola so va bebek xikolari ntao a TPC yi nga vulaka leswaku de facto kota vatrenador kota va tekniko
3: sungula ku kamala eka weti ya ntlhanu
2: exactamente ka se a ka hali kula ka hali ku até porque loko hi xuvuka ka swifundzankulu swin'wana se a mafazi digital se ma sungule ku tsutsuma ngopfu swinene kasi leswaku va mahasi lesa hambi ku tlhela vaxiketelo va fambaka a yi nyembani se de facto maequipa ma rhambiwa hambi va tekniko va rhambiwa leswaku va akompanyela majogo lawa kasi leswaku va ta kota ku va high scouting hi laha swi lavekaka kona pra va ta kota ku alimentara a tiequipa ta vona hikuva hi minkarhi yin'wani a tiequipa ta hina lomu ka gaza ti loko fika nkarhi lowu wa ku pfula nguva ti tsutsumela maputu ti teka majugadori ti tsutsumela bera por exemple va tsutsumela swimuzankulu swin'wana ntango kutani ku hina hi selero laha hi ta kulisa swileswo hini a industry ya ku mahama swigadori ntawu swa hi fanela ku de facto hi va akompanyara vana lava hina ka masiku xipiriti xikolari ntawu loko va khetiwile va integrariwa ka maequipa ya vona kasi va ta kota ku lapidariwa hambi ku moldariwa va kulisiwa kasi leswaku va ta akompanyeriwa hi laha swi lavekaka kona
1: a hi le karhi hi twa a marito ya Tatana Felix Paruke i mun'we ka valandzeli va ta mitlangu ya ku tiyisa mirhi lowu a xifundzankulu Gaza tlhelo murhangeli wa nhlangano wa ta mitlangu ya bola ka ncencai loko a le karhi a veka mavonelo yakwe mayelano ni ku kala ku nga sunguli a nguva ya bola ya 2026 ndzhaku ka nhlengeletano leyi endliweke ku tiyisisiwe leswaku a mitlangu yi ta sungula hi lisiku la 6 ka junyu kasi a kampionato lona li ta pfula hi 13 ka junyu hi yaka ka yena wa 2026 ku ta fika nomo lowu ka gaza a swi se na tiviwa leswaku i mintlawa yi ngaki leyi yi taka na yi baliwile lomo ka xigwa FIFA Connect hi ku landza anawu kambe ku tiveka leswaku mintlawa yi nga leyi ngaki se yi pfulile a swipfalo laha yi langutelaka leswaku ka masiku lawa mataka yi nga tiyisisa a wu kona bya yona a xikarhi ka mapalisani ya campionato provincial kambe u nga rivali muyingiseti leswaku hi xikombiso ka liyendzo leyi nga landziwa hi urhangelela nhlangano wa ta mitlangu ya bola lomu xifundzankulu gaza association sportiva wa le ka xokwe a tivisile leswaku a nga ta swi kota a ku va a kumeka ka mapalisani lawa na yena mabalani se a tivisile leswaku a nga ta swi kota ku va a kumeka a ntlawa wa club chibutu wu tikhala hi ku kala ka xuma ni ku kala ka wuhlengeli lava socio leswi swi kalaka swi nga tshembisi leswaku va ta swi kota ku kumeka hi ku hetelela aka nguva ya bola ya 2026 se hi vulile ka gaza a yi nga ta va kona a tournei de abertura nakona a ku nga ta endliwa a mapalisani ya tasa de mosambique ku hinkwaswo a kusukela radio mosambique a emisori provinciali ya ka gaza na hi kongoma a hi nyambani ave fernando mukhancho
0: bongile fernando mukhancwa hi loko kunene u hi tivisile xungetano hi maphikizana ya ukhavelo ka xikhumba laha ku kala ku nga si tiveka a siku ka gaza kutani a ku si tiveka mitlawa leyi tikumeka ka maphikizana lawa

Hi swona hi simama ni magambu ya mihlakano yo Planet America siku leyi giga nyamuntlha hi wulile ku rindzeliwa mahlo na mahlo ka Nova Alliance wa machichi ni temusa ka xitatisolo wa ka Masingi. Mihlakano ya tasa Mosambiki xungetana hi Musambola mihandzu ya mihlakano yi nga biliwa ku vuleni ka Jornada Maxakeni na Association Black Bulls va ringene hi 0-0. Tolo Costa do Sol amukele ni ku ba Ferroviário wa ka Maputo hi 1-0. Kasi Xingal de Teta a endzeli Liga de Esportiva wa Sofala lomu a nga ya luza hi xigoli xin'we xo kala nhlamulo. Nyamuntlha ku ni ku simama a ku biliwa ka maphikizana ya vukhavelo bya xikhumba hi xinyimo xa tiko. Ntlawa wa União Desportiva do Songo ni ntlawa wa Ferroviário da Beira, kutani Ferroviário da Beira, União Desportiva do Songo yi hlakani wu nga vikisiwa loko swi ta ku 15 hora xi atikweni ka Mosambique. Kasa Ferroviário de Nampula ata ku mahlo na mahlo ni Bahia de Pemba, leyi mihlakano ya Mosambola 2026.

Acá 15 horas nem 52 minutos mungi setwa kuranzeka la wa magambo ya mihlakani yo tlenta mira ka sikulege ga nyamuntlha i siku 10 ka hweti ya mayu lembe 2026 loko hi hlometela maphikizana ya liga inglesa na henga si uya ka msambola atlawa wa Nottingham Forest ni Newcastle va lumuka ku humula na va ringana hi 0-0, va ringana wo a Burnley ni Aston Villa va heka ku humula hi 17:30 xitave xikhati xa West Ham ni Arsenal. Hlakanu wa lisima ngopfu aka letiya lanaku ni xikotelo xa Premier League loko ku pimiwa leswaku Arsenal a hlungulisana ni Man City atol Man City lowu nga ba a Brentford hi 3-0 kasi ka xikhati lexi vasiyana hi Stenta hi 6 tiponto ta Arsenal kasi Man City ni Stenta 4 a mitlawa leyi mbirhi yi siyana ka tabela classificative hi tiponto timbirhi. Nyamuntlha a ta swi kota loko a wina Arsenal ku siya ntlawa wa Man City hi 5 pontu xitsena leswaku ku ni nhlakano wa udevha ku Man City ku hambana ni leya yimbirhi va yi ahandle ka leya yimbirhi ya ha rindzeliwaku kasa ku mbitisa Premier League. Tshamela leyaku swi ta tikomba ku zwini swi tumaheka aku fambeni ka maphikizana lawa ya liga inglesa kasi lowu a tiveka ku kota nhena ka Bundesliga i ntlawa wa Bayern de Munich. Nyamuntlha ku ta tshuka ku tiveka nhena a Spanya loko va ta ku mahlu na mahlu Barcelona ni Real Madrid. Barcelona a ta tshuka ka suga nyamuntlha ku lunghela loko wina mahlweni ka Real Madrid kasi hi tlhelo gin'wani a tikweni ga France a PSG a ta tshuka a tlakula xikotela ka suga nyamuntlha loko a batlawa wa Stade Brest hi tshamela leyaku se ko sangula ku tiveka tinhena. Portugal Football Club de Porto hi yena a nga nhena ya maphikizana yo khavelika xikhumba hambi ka leswo a nga yi simbela liga portuguesa. Nyamuntlha Football Club de Porto a tabela ni AVS Football siku ga nyamuntlha kani leswi Porto a tlakulile xikotela xa liga portuguesa.

hiwulili idzoyitu golu xitinga chiliwa kutani dzoyitu wa zigolu aka musambola loyi kala ka siku ganya muntlha loko ku pimiwa leswaku byi nga ha yingesela mandzeku loko va ta ku mahlo na mahlo Ferroviario de Nacala ni Associação Desportiva de Pemba aka nhlakani wa ku vala jornada

kipele le mungana mwingisete hoya hoya ka mitiro hile rimila chitswa ya usikulegi gasonto 10 masiku ka hweti ya mugachi hilembe 2026 mitiro yifamba kala mea noiti tikweni ga Msambiki ni shashametulo hii 21 horas kusukela ntsinza kama putsuta kuma mahungu yalo mtikweni ni handle kama tiku hinzaku hitangena akati hloko ta mahungu hi 21 ni 5 minutos hloko ta mahungu lama fanele kuanza hi 22 horas kasi tisimu ni mabulo a xitikwini zvingatanga kiela kala kunene loko swita ku 22 horas xikati cha mahungu ya provincia ntsaku ka mahungu ya provincia ya Inyambani hita simama ni tisimu ni mabulo kasi hi 22 horas ni 20 kutave chikati cha matimu ya siku hikupinda ntsaku ka matimu ya siku hikupinda utakuma longoloko utakuma tisimu ni mabulu kala 23 horas chikati lechi hituku hengeletela longoloko wa nwanana ntsaku ka longoloko wa nwanana kutalandzela tisimu ni mabulu zvitofamba kala mea noite mitiru ya suganya muntla imandleni ka Idrasi Makondela ka ku hula hula zvin'we na Ideraldo Menete ka ubasopu gamchini imixivela ka yona awingiseti gnene.

0: ku hi Cells.
1: Mani?
0: Hi ku yini ku mani? A n'wana wa hina Cells.
1: Ah, Cells. Go! Epa! Va yisa lava mani.
0: A n'wana wa hina Cells. I Gill.
1: Ahihi. A wa nga ti zikhwatsi. Zalakanya ku yi fevera nga nayo.
0: A yini? I na ni feveri.
1: Ah, i patsile ni ku hlata kambe.
0: Hi? Leswi ya hava i nghozi ya hombe.
1: Ah, u nga tshingisi nguvu dlilo murhandzi wa go!
0: A ndzi tshingisi nguvu chumu. Leswi swikombiso swa malali.
1: Nyimanyana, ku tsongwane basi wo gumesa nhlakano lowu.
0: Epa, wena kata mani.
1: Ey, a ku zo tima televizao ka chikati lexi.
0: I swi fanele ku vindzi tima. Hakuva ku bukela ta bola ni ku basopa utomi ga n'wana wa hina cinjalisima.
1: Hei kunena utomi ga n'wana wa hina ga lisima ku tlula zonke.
0: Hikwalaho a hi fambi swa leswi chipitali.
1: Hi byona a hi fambi. Ndzi ta tiwa xin'wana xikhataku hi mani a nga wela nhlakani luya wa bola.
0: Khata!
1: Hi byona a hi fambi, a hi fambi chipitali.
2: Loko n'wana wa wena hi ni feveri ni ku hlatela famba na hi xihatla xipitali. Hakuva ku nga tshuka ku hi malaria. Loko ma nga hatli ma tiriwa a malaria ma daya.
3: 21 hora xini 10 minuto ximitirho ya radio Musambiki na switshamisela ku leswi ta nghena xitikwini laha hi faneleke ku hengeletela tisimu ni mabulu na hi famba kala 22 hora xikota hi thembisileku ku ta ve xikhati xa mahungu ya radio Musambiki mahungu ya umbirhi ka siku leyi giga nyamuntlha hi chitshwa u nga luzi mungana muyingiseti loko swi ta ku 22 hora xa tikweni ga Mosambique mahungu ya provinsi ya Nyambani. Hi ku xivela a wusiku ga sonto ga ku tala hi litsaku hi ku xivela ku humula kunene wena ka xikhati lexi u nga lumuka ku humula kasi wena hi matirhelo ya wena swi sindzisaka ku tirha wusiku. Hi ku xivela tirhunene na wu pangalatiwa hi mitirho ya Radio Mosambique xitichi xa Nyambani ya umbirhi siku leki ga wukhumi.
4: Kumana Leila.
3: Ota isonto ya umbiri ka hwitile.
4: Sigara dzidi, dziva. Shoto biti. Shoto biti.
5: Utato cha cha.

Radio Mosambiki shtichi cha nyambani ka usiku ga mulungisu mwingisetu wa kuranzeka hina wena kala lokusukumea noiti usiku ga 10 ka mayu 2026 ifamba kala manziku ile zwa kumea noiti se manziku makono mwingisetu wa kuranzeka ungaluzi chumu kale zwinga zwi lungisela ka sikule ganya munhla tisimu hasi mama natu. Ulilikala 22 horas.

0: ku hi Cells.
1: Mani?
0: Hi ku yi ni ku mani? A n'wana wa hina Cells.
1: Ah, Cells. Go! Epa! Va yisa lava mani.
0: A n'wana wa hina Cells. I Gill.
1: Ahihi. A wa nga ti zikhwatsi. Zalakanya ku yi fevera nga nayo.
0: A yini? I na ni fevera.
1: Ah, i patsile ni ku hlata kambe.
0: Hi? Leswi ya hava i nghozi ya hombe.
1: Ah, u nga tshingisi nguvu dlilo murhandzi wa. Go!
0: A ndzi tshingisi nguvu chumu. Leswi swikombiso swa malali.
1: Nyimanyana ku tsongwane basi wo gumesa nhlakano lowu.
0: Epa, wena kata ma.
1: Ey, a ku zo tima televizion ka chikati lexi.
0: I swi fanele ku vindzi tima. Hakuva ku bukela ta bola ni ku basopa utomi ga n'wana wa hina cinjelisima.
1: Ee, kunene, utomi ga n'wana wa hina ga lisima ku tlula zonke.
0: Hikwalaho a hi fambi swale leswi chipitali.
1: Hi byona a hi fambi. Ndzi ta tiwa xin'wana xikataku hi mani a nga wena nhlakani luya wa bola.
0: Kata!
1: Ee, hi byona a hi fambi, a hi fambi chipitali.
2: Loko n'wana wa wena hi ni feveri ni ku hlatela famba na hi xihatla xipitali. Hakuva ku nga tshuka ku hi malaria. Loko ma nga haki ma tiriwa a malaria ma daya.
3: Irumbiri gari kwalisesa ngempani mashishi nyakubera para kumitsakisa ubikshoto waleka doma nakakuhira hengero ni kingi paijitu piki afa Mr. Fonso dzingungwa dzenyembani itoma.

0: Mahlahle tlhangano mongwe o kala ko nka lombe mofumo o tirela ko loma province ya Nyambane hi wona o vunako a mingangu leyi nga ka mahanyela ya ku nonoha ka madistritu ga Nyambane ni ka Masingi. Mitirho ya ta gondzo ni lavaswa hambuni wutlhara ka distritu ga ka hun'weni loma provinsiya ya Nyambane yi karhi yi tirhisana ni vahanyitiku aka wuaki ga mimiti ya ta gondzo. Novalyansa wa machichi a thapela ku ya ka chigava chin'wani, chigava cha umbiri cha tasa Musambiki Fazi Provincial di Nyambane. Tihloko ta mahungu ya usiku ga nyamuhla sonto ku hundza 10 ga masiku ka hweti ya mugachi hi lembe 2026. Mahungu manga mangeni ka Ideraldo Menete na Idrasio Makondela. Mingangu yinga ka mahanyela ya kunonoha ya madistritu ya Nyambane ni ka Masingi yi karhi sikitiliwa hi mahlahli tlhangano mungu kala ku nga lumbi mufumo kwandza ka hungu na Armindo Vilankulu.
1: Gidi ga mingangu ya madistritu ya Nyambane zvin'wini ka Masingi hi yona yi kumeka kusinayo amukela a zvivhunu zva kuta hi ka mahlahli mutlhangano mungu kala ku nga lumbeki mfumo na u tirhela ku lumuka provhinsi ya Nyambane. Mingangu leyi nga kumeka se na yikumeni ni chingulu xesani xi nga kumeka se na chibubuta lomuka provhinsi ya Nyambane kwasani ka madistritu lawa ya mambiri ka tihoteli leti ti tsutsumaku kwalomuka lembe gigi ka 2026. A mingangu leyi yi kumeka se na yi phakile kutani na yi phaka a swivhunu swa ku tisa a tipanela masangu ya xilungu malona tiparato tichikira ni swin'wana laha swi yilaku hi kona ka sukuve va kumeka se na va pfuxeta a mingangu yabyi leyi nga kumeka se na yi gubutiwile hi chingulu xisani. Mukombikisi wa mahlahli yena Pedro Mahwai a kumekisi na wala ka mitirho ya radio Musambiki leswaku ve vona kota mitlhangano va kumeka se na va nyikela swivhunu leswi kasi ku fela ku mingangu leyi nga kumeka se na yi biwile hi chingulu xisani yi kumeka ko se hi tipfuxeta.
2: Hina kota mahlahli zwi vona ku swi ni disima porque hi zamele ku vhunetela a wu sweti ka vanhu lava va nga kumiwa hi xikarhato lexo xa cyclone ni mati lama nga tala mu swi tivaku ka tihoti la Janeiro, Fevereiro ti Mars hi rhange ti biwa hi xingulu hi gama hi biwa hi tivula to tala japaraina kwana ku pelemenus hi vhunetele a wu sweti.
1: Murhangeri wa xidorobana xa ka Masingi Roberto Zunguza a nga laha kusuhana yena a kumekise na bonga swinene hikwalaho ka ku vhuniwa hi mutlhangano mahlahli ka siku a vahanyi va xidorobana lexi va kuma a xivhunu.
3: Hi wa tshama xikan'we lomu tisaleni ta laha swikolweni hi gili xikan'we timbaweni lahaya na hi ku xikwana ku hi pona hi ponangi
4: hi vonile
3: hi lava ku bonga ka n'wenhle n'wina mu nga zwa a gizu ka mfumo a ku vula leswaku a hi fambeni ka ndhawu yo hi ya ha ponela seyo a van'wanyanyani a va kanakana kusuka lomakaya ka vona va ku laha hi nga kona laha ximaka vakokwana wa vakokwana va hina a ku zanji ku ve ni ndhambi la a ku zanji ku ba moya la maxi hikwalaho ka ku hi sensibilizana ne xihina hi sukile ka vutshamuligiya hi ya lomu ka tindhawu ta siguru byi kona swi nga sala byi onheka seyo a masimu ya hina ati yindlu ta hina a titshomba ta hina a tin'wani ti lahlekile leswi xi hi tsakisaku hi leswaku hi onhekelo hi titshomba i ya vutomi ga hina ki mahayini ga hi kona ni nyamuka ni leswi epuriso a mutshwangi a mandla ya munhu mama hi li yini a va mihili byanyi.
1: Vukarhi va nga kumeka se na va bulele mitirho ya radio Musambiki va nga kumeka se na va phakile swivhunu leswi va kumeka ku va kombekisa ku tsaka hikuva vona va kumeka se na leswaku a va lomu ka ku xaniseka kutani na va laha ndingelengeni hi n'wana se ni va gubutelo hi chingulu va sala va nga hi na chomu.
0: Armindo Vilankulu kusukela ka Masingi. Mitirho ya ta gondzo lavaswa ni wutlhari hi chinyimu cha distritu ga ka hun'wini loma provhinsi ya Nyambane yi karhi yi tirhisana ni vahanyitiko ka wuaki ga mimiti ya ta gondzo. Kwandza ka hungu na Horace Roman.
5: Aka distritu ya ka hun'wini lomuka provhinsi ya Nyambane ya mitirho ya ta gondzo ni vandhoni hi vona lava kumeka kona va karhi va mahatirho hambi ngopfu wa ku va ku akiwa mandhawu ya ku gondziwa kona mabuku ntirho lowu hi wona wu mahekaku ka swikola swa ku tsalangana. Xin'we xa xikola xi nga ni ndhawu ya ku gondza kona mabuku nga biblioteka xikola xa le ka Ndzwalo laha a wu akiga kona ga ndhawu leyi gi nga kumeka na xi karhi gi seketelwa hi timali hi mutsari wa mahungu Thomas Vera Mario ku nga xitswalwa xa le ka Ndzwalo a distritu ya le ka hun'wini. yena ni vandoni va kumekela vakari va hlengata chapau hambukambe ni mabuku kasi akoya nyikela ka chikola lechiani Tomas Vera Mario chitwalo chelekanzwalo adishiritwe leka hunwene akumekela nakari amhalezwi kasi ukumbisa au nwana muganga hiku awulisa ku asukele hayani ka chikola chelekanzwalo akusa aya kule nguvu hi zvigonzo kwa kamsela ka Tomas Vera Mario rwangatisa chumu wakuve hakunene a zwala nduma na kweku wa chikola nga gonza ka chona achina ndawe ya kugonza kona mabuku hula hula biblioteka asugonzani zwa chikola bazi ka chele kanzwalo hizo na zvingava zvibonga akuva ku akiwa ndawo ya uveki ga mabuku tani kugonza kona mabuku kunga biblioteka zvihuli zwa ku zvita zvikota kuva zvigonza mabuku kasi kutsau TV mara kuna kuva manzi zvive vamanyani amurangeli wa mitiro ya tagonzo aka hunwini Telma João abungile akunyikiwa loko ka ndawo ya kugonza kona mabuku hamboni mabuku kambe aka chikola cha le kanzwalo yena khamsela zwa ku kurenzelo ku hingela le a rigonzane zvikumeka zvona zvikare zvitingetela muka kugonza mabuku kasi akuengetela a hutive
0: kokiyala masikunyana kasi akumbela ka tiro wa chitsalela ka lavalava hukumeka ka makungu ya empregar mindu masi
4: akutitsalelisa kasi kuyelwa hi makungu mativeka ku iakredita emprega kukari kusondela masiku ya ku okuvala kuve kusangula kutitsalelisa kasi kungene ka mabolts a zvigonzo zva akredita emprega hika hweti hunzila iko siku oga 13 ka marsu na kutafamba ku kala 13 ka mayeloi atu tsumako hungulegi givi nyingwa ka mtiri wa Radio Mozambique ha orfina nyanala na ku himu rangele wa conselho distrital da juventude loya te kungalo kala ka masikwana lawa masondela ko ya kuvaliwa ka kutitsalelisa kuve kutitsalelisa tsena a khanwa mazana ni ku hunza nyana hlayilei ya hikule loko chukiwa hi hlayo ya majaha ni vanhwana va hanya kulomu district ya Nyembane na vanga haina mitiro hikwalaho ikara kucha ku kuhumelela a hlayo nyingi ya majaha ni vanhwana kasi ku va uyelwa hi mabolsa lawa ya ku uya wa gonzela au TV ni tiro hi ndzhaku u kuma tichapao
0: tsamela lego kamihlakano tlenta miri Nova Alliance wa machichi ni temuza kwa Stad Sol waka masingi hiva unavanga nyonzo vetana laha akasi uganya munhla anga tapela kuya ka chigava chin'wana cha TASA Mosambiki a Nova Alliance wa machichi
6: atlawa wa Union Sportiva lonko hun'wini
0: kasi hiramba Avelino Antonio ni hungu legi ula kulezwa ku Nova Alliance wa machichi a tapela kuya ka chigava cha umbiri cha TASA Mosambiki
7: kawa wa Nova Alliance uve wechana hechigolo chimwe ni kawa Temuza Costa do Sol ekumaloko ugandla chitambu chakuyabela ama meias finais ya Taça de Moçambique hechimu cha provincia ya Inhambane atemuza inga chikela kahla kanlo wa sotulei na ibiwa hechigolo chimwe lokuivumela kupaliwa vigambela kakayona ivaleli ichela kwabelwa minute ya umuni umbeli Khalifa auya kachigaba cha umbiri cha hlakano a Nova Alliance porta umbeli kama vinga anga hayo kungena hlakano na ukomba un ka hanzu uve ugumesa lezvula ku Nova Alliance wa chapela kwa kachimwana chigaba leyo itipatsa ka mitlawa ya ferroviario wa Nyambani baronjo wali kamasingi na Associação Esportiva wali ka vilakulu mbeli kata kumbiri mkomi wa Nova Alliance wa machichi maela ali vafana vakombekisile kutia kambi lezvi vani makungu ya kufamba kala finale ya TASA de Moçambique.
8: Tem que ganhar o próximo jogo Itaco para que quando chegue a final.
9: Una experiência em Ningo, vamos a bola o Belili, segunda divisão, Malembe e Malembe. Ula e Niva Fanila Munganavo. Conjunto Munimu e Maha, Puchima Calambi Gambela, na Mueca Sol.
8: Yeah. Desde Calambi Gambela, agora o Neca, a Timbel Walko, nem porque. E continuo com ganha, aí se pali o aplimento a Lembilegue. Objetivo é rina com campear.
7: E kakele uga Temuza, angwini wakila walo Feliciano Mukambi, akumbekisili kutaka hile shumiva. Mfana wako wanga kumbikisa, ambilo kubabilwi, vasala katasa di Mozambique.
10: Ya, hiki bola yu karata majepa, hizo wana kuna joku mzala. Waza mil masumu ya wana, junu kaa junga pasangi. Por isso, acho que vanzi zolo kunzi kumbela a zilinziri ila nzi kukula hizama kudefendere shikipa lepo, shikipa le shita ikuli ngufu. Está cool de verdade.
11: Malembe
10: akule. Chinga tafana za hanya mingunyoko.
7: Magezu ya Feliciano Mukambi Mwinyi wa Clawa Temuza Costa Tswalo wa Kamasingi na ulaula ka mtirara di Mosambiki ndzako wa Clawa wakwe ubili u khela usala ka Tasa di Mosambiki ndzako wa Clawa wakwe usele ka Tasa di Mosambiki hechiemu cha provinsi Nyambane le zvikuvewe echeni na Nova Aliança wa Machichi.
0: Hima ambili mahungu ya siku ganya muntla. Mavi mangeni ka Ideraldo Menete, ka Ubasot Gamchini na Idrasio Makondela aka kuhengeleta. Gipelele.
11: Muzile mahungu ya Inyambane.

0: wa mahala. Nakona Nelson Mandela agemile ku achikola ngana chiwa chikele lumuti hangi kama doropa kuve vana na vatsama kule ivona vha kuma gonza chikola hikuva le zwinga tana zwione ka tikweni ga joni kuva hiku tsena ra vanga tsama lo madrupeni ivona vanga ne direto ya chikola amati mali Nelson Mandela ave murangeli wa lihlazwambila hombi ngovu loko alangile kota murangeli chifananiso hi yena loyi anga vhumela ku avanhu vatima ni vanhu vo basa kutani valungu va hamba va gelana ku anga hina ku leswi anga hluphiwa ngopfu hi valungu va apartheid ala ku phota yeyi aka mfumo wakwe ku hi ni vanhu vatima hambi ni valungu lexi anga xi lava kurula lomu tikweni ni ku avana tiko va tikweni ga Joni va hanya khwatsi hi 1993 Nelson Mandela ave a wina chihiwa chitiwa ku i Premio Nobel da Paz. Achiwa lechi chinyikwa tsena lava va tinyiketela ku hitamu ngopfu lomu ka ku lwela a kurula lomu misaveni hambi ni mahanyela manene ya vanhu amatimu mali Nelson Mandela i munhu loyi wa ku chaviseka ka matiko wohle ya laha sika gambu hambi valungu va muhlonipha hi mbilu yakwe hi 2003 Nelson Mandela ave a tipatsa ka mitirho ya ku lavetela tichapawu ka sikulusana ni Ubadri Gasida hikuve a nghenile ka ntirho lowu tikoponi tinyingi to ti nga diliza mali ya ku pfunetela xitshungu lebyi ku hlonipha Nelson Mandela. Mandela a luzeli vutomi hi siku 5 ka December lembe ka 2013 leswo na hi ni 95 wa malembe. Mandela a file hi mabadri. Basi mengisete, ama timu ya nyamukha manyimalaha. Hekeleli kala lembi ga 1994 kama timu ya tiu ga Joni. Yala kanya asiku Nelson Mandela angavea govi wako ta murangeli wati kulegi. Ama timu mali Nelson Mandela kuve murangeli wako sangula wachi kumbacha tima ati kweni ga Joni. Ama timu la mengisete jwale shumba gumesa kumalo ngiselu ka utzali nuhengelete mina ngunywa gezumu gizu wako Avelino Antonio. Tomas Valoi. Assassin Selmichi.
1: Muzile amatimu yasiku.
2: Bongele Avelino Antonio. Loko uhi tivisile ni ku halakanyisa xungetano hi matimu ya Nelson Rolihlahla Mandela murangeli wa kusangula wa mulandi atikweni ga Africa do Sul tiku muhakelwani nuna loyi a tiveka ku ngovu lomutikweni lomotiko hambe Africa hambe ni matiku ndli zwa tsakisa hakunene ku vaka suganya muhla hi alakanyisiwa xungetano hi matimu ya yena ni ku luza ka yena a vutomi.

0: Kuve uchoni kwa tsakisa nguvu kani leri ta teka xigava xa hina xo sangula ku nga mabulu ya hina laha hi tiva hi tivaka vangana va hina ku hi hi mihlakano ya ku tiyisa miri va hi tivaka kutani hi hi lisima ya mihlakano yo tiyisa miri.
1: Mabulu ya hina.
2: A hi buleni, a hi buleni.
3: Gichili gichili vangana hi hlamusela lexi xigava xa hina xo sungula xa mabulo. Nyamuhla hi ta bula swingetano hi mahlakana yo tiyisa miri. Laha hi tivaka vanghana va hina vini va byi tivaka swingetano mabulo ya nyamuhla. Sweswi ndzi ta vulavula ni munghana wa mina sungula. Gichili munghana.
4: Gichili.
3: A vito?
4: Hi mina Xonezia Dini Makuxa.
3: Xonezia, wa xi tivaka nyamuhla vulavula hi yini?
4: Ehe.
3: Nyamuhla vulavula hi mahlakana yo tiyisa miri. Wa xi tivaka vini mahlakana yo tiyisa miri? I yini?
4: Hi wahi mahlakanelo hi mahaku kasi miri wa mina yi ta kula kuhayi.
3: Hi wahi mahlakanelo yo tiyisa miri wu ma tivaka?
4: I xeya, matokozani, neka, cuva, ni ku joga mabrilini, ni ku joga bola.
3: U nga yi hlamusela leswaku a xeya jogarisa ku yini? U jogarisa ku yini?
4: Vambirhi na varindzete ya bola. Mun'we a nghena xikarhi a chetimisa va ka botori.
3: A xanese ndza swi tiva ku wena a xeya wa yi kota hi xona. Loko yi huma hi ta hlakana hohle kusa mina ndzi swi koti ku joga xeya.
4: Hi ta hlakana hohle bra u swi kota na wena.
3: Mungana Xonezia, a ku tshama kaya u tshama lomu ndlwini u si xi tirha ni ku joga bolo, joga neka. Zwini u swi rhandzaka ngopfu?
4: Ndzi joga bola ni ku joga neka.
3: Hi ku yini u rhandzaka ku joga bola?
4: Hi ku

0: nganamina shona zaje vitara ola na nganamina gumasa gichile mungana
1: gichile
0: avitu
1: Larissa ne makosha
0: Larissa ste jo mungsha yola ola hien
1: ayay
0: yemungsha yola ola imasha kana lo tisamir ai jan
1: eh
0: iwa imasha kana lo tisamir umati vako
1: she ya bola chuba neka karta ne shimwan
0: mungana Larissa wa jiranza kuzoka bola
1: eh
0: ungazi gonzisa kuzoka
1: eh
0: Loko yume radio tansi gondisa shona.
1: Shona.
0: Mungana Larissa, akutshama lomungwini usishitira azvibonekana kutani niku umahangi uzoga bola utsutuma tsutuma uzoga tineka. Zvino zviranzako?
1: Kuzoga bola.
0: Ikuyini?
1: Ikuzoga neka. Zvino ne tiki akusishitira.
0: Zivungile mungana mina Larissa, ingarungula mashaka.
1: Tirungula mamanya mina tina. Ndinongo papa yami na Dinesh ni mama kwenene.
0: Zvino vashuva lako.
1: Siki kenene.
0: Sibongili vangana va mina hi mariti ya n'wina yo saseka. Mungana nyamuntlha u lawulile xungetano hi mahlakana lo tisa miri. Lavangana va yena va nga byela leswaku zvinene ku hina hi hlakana kasi miri wa hina yi ta kuma ku tiya hikusa loko hi tshama basitima ku ga ni ku ya tikoleni hi nga hlakani hi ta kuma mabaji ya manyingi kusa a miri wa hina u fanela ku hina higa kambe hi tirhisa leuga leswi hi nga ga hika mahlakanelo hikusa loko hi nga hlakani ta kuma swikarati zvinyinga nkama hi ku lava mungana hi zile zvako vanghana va hina va hi byilile mahlakanelo lawa yo twisa miri ku fana ni ku zoga neka zoga xidochi zoga makarta ni ku zoga xeya mungana a xigava xa hina xa mabulo xi chikele magumu a xo fana kala vhiki gitaku chau chau
2: mabulo ya hina
3: a hi buleni
4: kumbe mabulo ya hina laha hi nga hi tivaka vanghana va hina ku hi hi mihlakano ya ku tiyisa miri kutani hi lisima ya ku tiyisa miri ka mindzakholoko a vanghana va hina va maha mihlakano leyi ya ku tiyisa miri ku fana ni ku bela xeya ku bela bola kambe va hlakana ka ndhawu ga ku ku na bertura ya yinene ka ku u nga tsutsuma u nga bela bola u nga bela xeya u nga bela banana u nga maha mihlakano yo tala nguvu ka mina u nga kumeki ni mhangu kambe hi ta ya teka xigava xa hina xa vumbirhi ku nga loko ndzi kula laha hi to ya tivaka vanghana va hina ku zvi ni va xivaku ku ve byona loko va kula
0: gichile vanghana hi laka xigava xa hina xa ku loko ndzi kula laha hi to zivaku vanghana va hina va hi byelaku a milorho ya vona loko va kula munghana u nga se kaya i fanele ya wena ya ku u langa leswi lavaku kuma wena u nga se kula hikusa ku ni milorho yinyingi hi to yi zivaku ni vanghana va hina zvesvi swi ta vulavula ni munghana wa mina wo sungula gichile munghana
1: gichile
0: a vito
1: Vani Antonio Fabiana Dinkome
0: munghana Vani hi wihi milorho ya wena u nga na ya mandziku
1: Mina, amilori ya mina hile yako, ziwe doko del.
0: Wa jiranza ngova kuwe doko del?
1: Na jiranza.
0: Jini umahaku kasi utave doko dela manziku kasiku?
1: Ziguanza ngova.
0: Mungana, kuni binzu waku uwe a doko dela? Higi?
1: Hila gaku, zidama bajika wangana.
0: Zibongili mungana mina jashitesha kweni doko dela giu nga dotora vanya ishone
1: ishone
0: mungana loku vaku inga chincha aloru lo ungana unga langa iho
1: nzinga langa kundive polisia
0: gambi ulakuwe apoisa kwe
1: nzilakuwe apoisa pranzu kama atimba falitia
0: zibongili mungana mina vanya jashita ulolo ni mungana mungana gichili mungana
1: gichili
0: avitu
1: edimi fabiana tinkome
0: edimilson zvino ulava kukuma haloko ukola
1: ndiyako yepoyisa
0: hi ni poyisa gaumbiri mungana vhani ni mungana edimilson va lava kuve poyisa hi xona mungana zvino u fanele kukuma hakasi uve poyisa
1: ndongondze ngufu
0: a poyisa gimaha yini lomungangweni
1: ndi ta kuma timbafa
0: Ndivongile mungana mina Edmilson. Yesi tawola ula ni mungana mina ugumesa gichile mungana.
4: Gichile.
0: Avitu
4: Grizalda Nels.
0: Grizalda, jinu ulava kukuma loko ukula loko tambeta a xigondzo.
4: Loko ndzi kula ndzi meta a xigondzo. Tira ko emu gondzisi.
0: Wa jiranza nguvu kugondzisa vanwani vangana.
4: Tsa jiranza.
0: Jinu mahaku kasi utave mugondzisi.
4: Tso gondza nguvu.
0: Zibongile mungana mina hikutiva amilori hikutiva lezvi lava kuma haloko ukula hi xona
4: hi xona
0: Mungana ashigava xa hina xa loko ndzukulu a xi chekela magomu hi zile xaku vanghana va hina va akuma hamilori yo tala. Mungana u nga se kaya yi fanele ya wena ya ku loko mbata ku gondza u langa leyi lavaka kumana na xi nga se hundza a xikhati. Mungana axigava xa hina xi chekela magomu a xi fanaka la vhiki taku. Chao chao.
4: Mungana hi leswi vanghana va hina va xivaku swona loko va kula. Ndza tshemba ku wena mungana se kaya wa swi tiva leswi swi vaku byona loko u kula. Kambe mungana u nga rivakeli a ku tiva leswi swi vaku byona loko u kula a ka mana wa ha pfumela. Bya leswi hi ta ya zwa u cenji kasi ku hi wuye ta simama ni longoloko wa hina.

kuve mahlakanelo yo tsakisa nguvu kambe mungana alongolo kwa hina uchikele magamu bya nandzi malakanyisa leswaku nyamuke kumekina hi lola xungetano hi mihlakano ya ku tisa miri kambe a mihlakano ya ku tisa miri yinene nguvu hikuse hi kumeka na hi tisa miri wa hina kambe na hi hlakana hi tindlela letinene na yi nga kumeki ni mihandzu fana ni ku bela bola akapwini u nga kumeka na u hlakana nguvu kambe na u hlakana hi tindlela letinene hikusa i ndhawu yi nga vuleka ya ku yi no vekiwa ka ku hi hlakana ku fana ni kapwini u famba parki kambe ka fanela ku hi hlakana kambe hi tindlela letinene lomu a parki hi kumeka na hi juwela ela bola lomu kapwini ni swin'wana ni swin'wana kani leswi nandzi malakanyisa leswaku nyamuntlha mu veka u pangala tigamina Slaida Fernando ka uhengeleti Bana Fernanda Shumida aka uhengeleti titi kumbedu kome ka useketeli galongolo kwa hina mungana alongolo kwa hina uchikeli magamu au fana kala viki gitaku chao chao.